Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Anlaw, sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyo matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang kotse dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Mawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
6: mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap. Kaya,
8: Ida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akong itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulo ka high-grade ingredients. Iupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Play best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug tikalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalig ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santo Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santo Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santo Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santo Plus Herbal Soap.
3: Marami na ang natulungan ng Santo Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santo Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Pina Katineo, mayo ang Santo Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayal ako ang tulog, magdamgo na good ko. Kanya ito dili man, basta mag-inom ko sa Santo Plus.
3: Kamusad, mag-Santo Plus Herbal Capsule na.
0: Santo Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Isel Komplikado, si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santo Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santo Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santo Plus Herbal Oil.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning a Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkuswan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: sing it, make it yours.
1: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po og inom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Salang kabula na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Neil Caniero, taga-Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa ko kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming na sakit akong kalawasan. Sukad nga gatumbar na ko. Premium D3. Nami na kayo ako paminaw. Jubert Jenison, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide!

0: Malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagpuswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kinia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ako o ginom sa itong kape. Ipakarap ng ulcer. Inigingon ako. Sulayan ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukarap ng ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorrhea.
7: No.
1: Santone Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga-Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
8: Ngano man?
9: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pagbuswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Check!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, yung basta makainom na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong pamilya sa akong lawas. Energetic ko og dili na yun ko kapulin. Kaya daghan na yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kaya ang karindot ko kay Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kukubahan. Pag hindi man isama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubantang. Ako nga sa Santon Plus Coffee Mix sa lid ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong alaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: po'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Ganiero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Lamaoda, pagatibalong. At ang pinong problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap. X-M.

0: Malipayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibumna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang kulti dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, judi ko tulong sir, lili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
8: Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa kanya ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang kandang itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
0: Para sa ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Play the best music nationwide. This is XFM.
11: This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Among Adlaw, sa among Monacon Sumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among servisyo, diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunsyon, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para maligayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga, kape. Problema lang, ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Doga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Salton Plus Herbal Soap.
3: Pugosi Norma Oda, kagatibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Salton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Salton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Salton Plus Herbal Soap.
4: Marami na ang natulungan ng Salton Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Salton Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Pina kasi niyo, mayo ang Salton Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko ang Salton Plus.
4: Kamusad, mag-Salton Plus Herbal Capsule na.
1: Salton Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Salton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Salton Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Salton Plus Herbal Oil.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba. Sa una?
9: O, siyempre.
8: Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix, okay kaya akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini, kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, pinaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ning a Facebook page para sa transparent and real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: sing it, make it yours.
1: Wow, gua apa nih guru ay? Nami kutis, hamis, miss.
2: Hah?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapas ako na ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuhan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo pag Premium D3 Coffee Mix na. Garantisado.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Kami na kayo ako paminaw. Jubertelisan, tagamatan.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Nationwide!

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na ko kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibong na namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Inagingo na ako. Sulayan na ako kung inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na. May tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
7: No.
1: Santon Plus Herbal Oil. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga-Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
8: Ngano man?
9: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayon na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Junior, basta makainom na gamit ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong pamilya sa akong lawas. Energy ko o dili na yun ko kapuyin. Kaya daghan na yung mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubahan ko. Dili man isama sa ubang kape, daghan na yung mga antioxidants na maoy mo batok sa dagang mabagyan. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubanta. Kaya nga si Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: Haigala, pamina mo kayo. Nindot ka ng tingog, ako na. Pati gani, yoyoy na.
1: Sabi niya, oy, Haigala, ayaw mo ka to ni Max, kay Butbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, isayamin lang.

0: Hoy, pre, unsa mo na lang nagigiras mga hapon? Pagkakta ka man, ya?
1: Hindi, ang unang litra. Tapos kung tulog lang kunin mo.
0: So, ano, wapang ni hapon ito panahon na.
1: O panahon pa ito sa ibang uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon pa ito sa piso pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usbon. Ilat-iro na ito.
0: Ano na ito? Ang madali, ha?
1: O sige, ako malagri.
0: O sige.
1: Okay. Okay.

0: Da, ah. Oh, sedako. Ha? Pataka-taka magagdako, dako.
1: Imo raman litra niya.
0: Imo litra, pataka lagagdako, dako.
1: Imo na.
0: Dumi dako, day.
2: Ah!

0: sing it, make it yours.
1: Maayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan kong reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible, inaagi sa inyong pagsalid ka namin. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines o pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para maligayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button. O kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Mapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Lomaota, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.

0: malipayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pagkuswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout o masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!

0: Igala ko mo sa ugmaing buntag. Welcome din sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Adlang Domingo karon mga katropa, pizza onsina sa bulan sa Oktobre, tuig 2026. Welcome! Oga, kumusta inyong kabuntagon mga katropa? Oga, pila na lang kaadlaw mga katropa, no? Una mag Pasko, atong tanaw ng atong countdown. Ayot lang ha. Li-li sa tas atong kalendaryo kung ilang days, how many... Okay, doon na lamang kita ay si Titay 5 kadlaw. Una ang Pasko mga katropa. Right, o ga, siyempre, dagdag tag another 5 days, no? 75, 81 kadlaw na lang usap. Una na to, ato unang biyaan ang tuig 2026 mga katropa, no? Pila na lang ka tuig, pila na lang kadlaw, no? Ato nang mubabay na kita sa 2026 mga katropa. Sa pagkausap pa, welcome pag-usap din sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend. Inyong makauban, inyong katropa. This is Professor Marvin Pineda, mga katropa. Duwa ka oras na mag-uban ka ninyo. Mag-aton o gadagang mga impormasyon, mga katikaran, o dagan pang mga hisgutanan na atong pag-hisgutan, mga katropa. Sunod sa duwa ka oras na ito ang pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Siyempre, kung doon na ka mga igbot, ipaabot mga katropa, doon na mo yung mga mensahe diya, mga pagtimbaya diya sa inyong mga mahal sa kinabuhi, pinin ninyo ipadangat, pinagi sa atong text hotline, ang atong smart number 0969-333-0537 o gatong globe number 0966-308-6675 mga katropa. O siyempre, ang atong Facebook Live, no? Live gihapon ta sa atong Facebook Live, ang XFM Davao Katropa Digital. O siyempre, ang inyong mga dial diha mga katropa, ilansang na sa inyong mga radyo, 89.1, no? Ay nagbalin sa live station mga katropa, dinila mo sa Sibihanan sa XFM Davao mga katropa. 89.1. Hook up gapon, naka-hook up at katropang Roy sa Tagum. Wala, no? Okay, alright, no? May buntag diha sa itong mga katropa sa Dakbayan sa Tagum mga katropa. Madungan gapon kita sa itong Sibihanan sa XFM Tagum City mga katropa. Kumusta mong tanan, no? Maglapad-lapad yun ay itong maabot sa itong pagsibya, no? Dili lang sa Dakbayan sa Davao, but sa entero, almost Davao region, no? Kaya Davao del Norte, o siyempre ang Dakbayan sa Davao. Siyempre, doon ay party po sabi sa Davao de Oro, mga katropa. O ang atong Dakbayan sa Mati, mga katropa, diyan sa Davao Oriental. Kumusta inyong kabuntagon? Kumusta inyong pagpaminaw nining adlang Domingo, mga katropa? Ato ginaot nga anamo sa may panglawas, samtang nakigduyog o nakiguban ka namo, mga katropa. Og katong mga padulong masimba mga katropa, yandam ninyo mga kugalingon, andang ting simba karon, kuyog ang pamilya, sabay niyo nga schedule sa inyong pagsimba karon mga katropa. Kaya sa Katoliko manggo doon ay pangbuntag, doon po'y panghapon, doon po'y katong gusto niyo panggabiin, ano? Sabi na nga ka nang doon na mo'y mga ginapangbuhat nining takna mga katropa, doon sa inyo nga tagsa-tagsak ka mga dapit. Bullseye! Siyempre, sa mga usap pa, good morning usap sa ato mga katropa. Asa mo nangimutang karon, no? Asa mo inyong gikabisihan nining takna, ha? Asa mo inyong mga tulumanon nun, nga ginabuhat, matag-adlang Domingo, no? Ubat sa iyong mata, kay mag-kapi-kapi, no? Mag-ipisa, magtrabaho, doon ay mga trabuhon, diyan sila mga uma, no? Depende na sa inyong gibuhat, mga katropa, importante, mag-uban-uban, tanin nyo din sa atong Sibihanan, ang XFM Davao, mga katropa. At ang oras mga katropa, alas 6:15 na. Totoo, magbasa tag mga mensahe, no, sa atong mga katropang nagpaabot usab sa ilang mga mensahe pinaagi sa atong Facebook page mga katropa. Itong atagad ka na pagtagadog. Siyempre, kini nga programa, gihapon ka ninyo sa mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang sa atong Santon Coffee Mix o Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No? Kini nga produkto, makatabang kini sa pagpugong sa pipila ka mga sakit na inungdan sa pagkawala sa atong memorya kanang dali kita makalimot mga katropa, no? Ingalat ang uy, namay ni bayad og utang sa kuha? Ano ni bayad man kag utang manang? Alam ka na makiutang sa buwa.
2: Dito nga!
0: Doon naging sa atong pagkalimutan ng mga katropa. Wala at ang kabalong, ano na'y nakautang sa tuwa. Tingata nga, nibayad na magpinakalit ni? No? Ay, limtanon lang ito. Wala nga kato mga limtanon diha mga katropa.
2: Dito nga!
0: Pag ino mo o gatong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Siyempre, gatong doon ay mga ipanghambiyan diha. Balatian, tumadagi sa pangidaro, no? Tiguang naman yun tayo. Yung kapunggan ba? Tiguang naman yun tayo, no? Siyempre, ang atong Santon Plus Gold mga katropa. Ano na kini malunggay leaves nga na kong tabang aron protektahan ang atong mga atay o kidney. Bina sa mga mahilig diha mukaulog parat, no? Sige, kaog parat diha, la. Huwag mga junk foods, ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawa. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa mga butika diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Atong oras mga katropa, alas 6:17 na. Ato paabot atong pagtimbaya no kay Ma'am Nita Valilosa. Good morning Prof Marvin. Ingon pali Ma'am Nita no. Si ano pa siya? Good morning XFM Katropa Digital. Si Sir Pedrito Purol. Good morning sir, watching from Tagbilaran City. Oy, taga Bujol, kumusta mo tanan no? Good morning nimo di sir no sa Bohol. Kumusta inyong adlaw karon no? Nakahukap. Oy, right, salamat kayo no. Taga Makati City mga katropa, kumusta po atong mga katropa diha no? Ganamina para karon pinagi sa XFM Makati City mga katropa no. Ang atong pagsibya by the way mga katropa madunggan pinagi sa tulok mga istasyon sa XFM Dinis Davao Region, ang XFM Tagum City, XFM Makati City, siyempre dinis sa XFM Dakbayan sa Davao mga katropa. Good morning ninyong tanan, good morning.
1: Good morning.
0: Salamat kayo no sa kanunay pagsuporta mga katropa. Siyempre labi kayo mong mata no. Programa sa buntag kong ato mga katropa, Tibok Davao Region, nakapaminaw ka na ato mga katropa no. Morning o atong hinaot mga katropa. Siyempre no, himsog nga lawas. O siyempre doon naman yung Pasko. Ka-celebrate as Pasko nga walay stress, walay problema no. Diyan ay makababag no sa ato mga pangandoy sa kinabuhay ka ng itong problema ginalaban no? Atong ginaot mga katropa. Siyempre atong iampo kanunay no ang inyong may panglawas. Siyempre ang inyong pag-celebrate sa Pasko ng mamahimong mabungahong mabungahon mga katropa.
1: Bullseye Weekend Weekend Edition. Bullseye.
0: Alas 6:19 na mga katropa. Ay, ako na ipaabot no ang atong pahasubo sa pamilya no sa Gibiang pamilya ni Engineer GC Casalda mga katropa. Kauban ako ni dati sa ano sa Pikas Station mga katropa no. Ni taliwan na siya sa Pikas Kalibutan mga katropa nitong adlawng Biyernes man siguro. O ano sa iyop kagahabi eh ni duaw mi dito ni sudong mi dito mga katropa siyang haya diya sa may St. Peter Funeral Parlor sa may Turil mga katropa no. Sa mga higala, amigo, mga kabanay, pariente mga katropa or nakaila kang Engineer GC Casalda mga katropa na ang iyang haya karon diya sa may St. Peter Funeral Parlor sa may Turil, Lisada Turil mga katropa no. Grabe yung pag-antos ni Engineer Casalda ni namayat taon siya no. Ingon pa sa iyang asawa mga katropa, last December pa siya nag-bedridden mga katropa. Pasabutan na, gulay na siya no, di na siya kabangon. Grabe po ang iyang sakit no, aneurysm, high blood. Nagsunod-sunod kaduhaga ito siya na stroke mga katropa. Grabe nag-survival na siyang ano ba. Grabe nag mga pagsuway sa iyang kinabuhi mga katropa. Nga karang gusto pa siya mabuhi no, at ang abalatian lagi. Isulod ni Diyos yung lawas mga katropa. Otong murag nibigay na gyud ang iyang lawas mga katropa. No? Sa mga higala nga gusto mo sunong o pariente o mga amigo, mga kaubat sa buhat mga katropa. Nakaroon na haya ang patang lawas ni Engineer GC Casalda sa may St. Peter Funeral Parlor sa may Turil Dakbayan sa Davao. No? Dagana jud sila no nga mga kanhina ko kauban. Mitaliwan na sila dati na mo manager si Dudong Solis, si dati po nang manager sa RMN sa Cotabato si Bubong Kalamba, mitaliwanan na sila mga katropa, no, ng mga kanhipon usab, no, ng mga haligi sa industriya, sa media din sa Dakbayan, sa Davao, mga katropa. No? At paabot ang atong pasubo sa pamilya, ng agibiyaan ni Engineer GC Casalda. Atong oras, mga katropa, alas 6:21, commercial break sa Royce. Sa atong pagbalik, mga katropa, atong tanawon, o atong susihon, ang sa may mga dagkong panghitabo, no? Mga top stories of the day, binigyapon sa atong pagparag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend 621. Standby!

0: papa? Betan?
1: Ay, oo. Mananagat gudok kong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa wapag yapon.
0: Ala, yawaay. Ila, ate imo papa.
1: Asya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kumino mo kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asilo, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Exciting!
10: Hi, this is Fiola Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Pain Killer Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw. Born to move, tuloy ang galaw with Omega. Methyl salicylate plus menthol is the generic name of Omega Advanced Spray. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Pain Killer Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung aminaw ka sa X.
0: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
11: Kung maminaw ka sa X.
0: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan. Exciting!

0: Weekend Edition.
1: At oras mga katropa, alas 6:27 na, kamugyapon aminaw din sa atong Sibihanan, ang XFM mga katropa. Siyempre, madunggan kita sa mga Sibihanan sa XFM, Dinis Davao Region, XFM Mati City, XFM Tagum City, o ang XFM Davao City mga katropa. Good morning, Randy Santisas. Mayang pagpaminaw nga to kang Idi Gomez, gikan kang Randy Archaga Santisas mga katropa. Right, no? Piligapon ninyo ipadangat ang inyong mga mensahe sa itong programa din sa XFM mga katropa. Good morning sa tanang mga nagpaabot usab sa ilang mga mensahe mga katropa. Katong mga nagsaulog diha sa ilang mga adlaw nga natawhan. Kung sabay inyong celebration karon mga katropa. Birthday. Sabay ito ganit birthday, anibersaryo. Kung dagat pa mga celebration mga katropa. Ipaabot ninyo din, no? Sa atong Sibihanan sa XFM. O asa mo himutang ninyong takna ang mga katropa. Ito ka nahatagan o pagtagad. Atong basahon ang inyong mga mensahe na ipaabot din ni kanato mga katropa. Siyempre, kanina programa, gato gyapon ka ninyo sa mga produkto sa Yes to Health. Sama na lamang sa Santon Plus Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Ito mga produkto sa Yes to Health, mapalit gihapon kini sa managuna ang butika nationwide. Siyempre, pwede sa ninyo i-add to cart, no? Sa Lazada and Shopee, mga katropa. Dali lang pag-access ninyo sa mga produkto. Pinakadali diha, i-add to cart lang ninyo, mga katropa. At ang oras, alas 6:28. Dini kita sa ato mga top stories mga katropa, top stories of the day, sa mga dagkong mga balita, katikaran, dini sa atong dakbayan sa Davao, dini sa nasud Pilipinas, dakbayan sa Tago mga katropa, dakbayan sa Mati, sa entero Davao region mga katropa, nining adlawang Domingo pitsa 11 sa bulan sa Oktobre mga katropa. Sabay mga dagkong panghitabo ang atong hatagan o pagtagad. Siyempre kay mga balita mga katropa. Nagyapon kita ay kalambigitan tuwad kay kita mahimong apektado niining mga panghitabo sa atong palibot. Stop top stories of the day, gibasura sa prosecution mga katropa ang kasong bribery batok kang BP Sara mga katropa. So makonsidera ba nato ning good news or bad news mga katropa, no? Ngayon pa nila, marag part daw sa diversionary tactics, no? Nga ginahimo karon sa prosecution, no? Kaning pagbasura sa kaso, no? Nga appeal diya sa article of impeachment against sa Vice President Sara Duterte, mga katropa. Makonsidera ba kaning good news or bad news nga to sa kampo ni BP Sara, mga katropa? Karon sa po'y ipikto nini kanato, no? Nga mga Pilipino nga nag-atang usab sa may mahimong samputanan ining ikapila ka adlaw na ron. Dugay-dugay na almost sa bulan na mga katropa nga nagpadayong impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte mga katropa. Problema ni mga good mga katropa, no? Sa matag adlaw nga nagadagan kining impeachment trial, almost million o billion ang ginagasto sa atong gobyerno, no? Pila pa unta ka mga dalan ang pwedeng mapaspalto ato mapasiminto. Naningil sila og million accountability accordingly mga katropa ang purpose sa impeachment. Pero nigasto po sila og million. Asa may logic ana, no? Ang katikaran karon mga katropa base sa update, no, gikan sa team sa prosecution, ilan ang gibasura ang kasong bribery, no? Patingon pa sa kampo ni BP Sara, I don't know, kaya makonsidera ba nila nga good news na kay, no? Kaya doon ay mga lakang po nga kani ibasura na to ni kay atong iduso na po ang laing complain, no? Matatay mo, nagagig mga kaso ipang file, no? Ang NBI, kahit todo kayod po, ang DOJ, todo kayod po, ang ombudsman, todo kayod po, no? Nga na ba, no? Libog yung ka kung accountability ba ang ilahang purpose ana or destabilization mga katropa sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaya wala gito kay contender siya nga mamahimong musunod nga presidente sa nasud, base sa mga survey nga ginapanggula mga katropa, no? Ay, day good news day, no? Speaking of administration, no? Good news mga katropa! Negative! Si Presidente Marcos!
0: Mapriso ka!
1: Negative ang iyang performance rating mga katropa. May resulta. Sige, anyway. Paboto na nato, no? Ang tubag ni Asik Clear Castro mga katropa. Laba iyang tubag ana mga katropa. Naimong negatibo si Presidente Marcos mga katropa. Alright, ika doang top story of the day. Former President Rodrigo Duterte nakita nga haom nga muatubang na sa taral sa ICC mga katropa, no? Kano sa isunod na pod nga taral ni former President Rodrigo Duterte mga katropa. After nga nakita mga katropa sa publiko nga nitisoy man ay si former president, no? Long hair na siya mga katropa. Yan pina sa ganyang style nga buhok kanina, sagi, no? Kailang kag sagi katropang Royce nga buhok. Sa gilid ang hapyod. No, na yung mga buhok na mo kaniadto, no? Nakita mga katropa sa publiko si former President Rodrigo Duterte nga lagsik og himsog mga katropa. Although nipayat lang siya gamay siguro, apil sa iyahang pangidaron mga katropa. Karon deklara, no? Paggula og pangkamanduan ang International Criminal Court na kinahanglan na siyang muatubang mismo, no, sa iya sa hawangan, no, sa korte, sa particular sa International Criminal Court tungod kay nakita nilang dili siya kaniadtong ginapasiatab sa kampo sa kani presidente nga luya siya, isun siya barog, but karon nakita mga katropa. But ang pangutana na diya, ingon pa sa kampo sa kani presidente mga katropa, physically fit siya, pero ang problema lagi daw kay mentally unfit siya. Ingon nila, no? Makalimot siya o sa iyong pang istorya, no? Ingon pa si BP Sara nga makalimot na daw siya, pero masalamat si BP Sara kay wad na siya gikalimtan, no? Iyang anak, no? Night time daw, makalimot siya, mental block siya, tungkol lagi sa iyang pangidaron mga katropa. That's normal, no? Sinta anyos na ka, siyempre na yung mga butang puro sa iyong makalimot ka tungkol sa kadagan o ganang nasunod siya mga nauna ba, no? Mahingan nila nga stock knowledge na yung mga butang usay makalimot kang sige ito ako kinsa gani ka o nga na ba, no? Mo na ang gikabalakan karon sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, no? Physically fit siya nga mulingkod diha sa atubangan sa huwis o sa mga prosecutor. Pero ang pangunta na diya, mentally fit pa po siya. No? Kasi ang pangunta na diya nga, kisa na ika! Yung tubag, galahi na kay, nakalimot na siya, no? Mga nga nga mga posibleng may tabo ba? Muna nga, gipangyusgan gapon sa kampo sa kanip presidente mga katropa nga dili siya i-atubang, no? Nga diya sa atubangan sa hawanganan sa korte, atubangan sa husgado, atubangan sa mga prosecutors. Tungod kay although physically fit siya base sa mga nakita nga iyahang barog, no, nga liham simsog pa man siya wa maging sungkod, pero ang iya panghunauna mga katropa base di pud haom, no, dapat do na pud paglaing himuon nga mga pag-examine, no, gikan sa mga eksperto like mga psychologist, no, kung ang mga pangutana ba mo haom dito sa mga tubag sa kani presidente mga katropa kasi mahimong katawan na lang siya sa umaabot, no. Una tong dili pud gusto may tabo mga katropa nga masintensyahan siya tungod lang sa dili fit ang iya mga tubag sa mga pangutana gihimo ngadto kaniya mga katropa. All right, alas 6:35 laing top story of the day mga katropa. Palasyo gipasalig nga ang DOH hugot ang monitoring sa posibleng hulga sa plaque. Napoy bagong sakit mga katropa, no, plaque virus gikan sa Russia mga katropa. Actually, duha na daw ipatay ani, no? Dito ni natala sa nasod Russia mga katropa. Mahadlok na ba ta ani? Kuyawan ang buta ani, no? Grabe na mga balatian karon nagkuyanap sa kalibutan mga katropa, no? Ngayon ba nila mga katropa? Base sa mga nigula ng mga account, no? Gikan sa mga international news organization, sila binagikan dito sa Russia, no? Usa ka Siberian nurse daw mga katropa ang ikataho nga unang namatay tungod kay natap na ang hinungdan daw sumala pa sa migula nga pag-examine sa lawas sa mga namatay na nurse kay anon pneumonia. Nya ang ilang gisubay sa hinungdan ngano nagka pneumonia mga katropa kay na contaminate daw siya atong test tube nga nabuak daw gikan atong tawag ani plug pagbasa ni plug virus mga katropa, no? Ha, dai mga pangutana na pod ang mga international community, particular ang Amerika mga katropa, kay ingon pa nila dili daw transparent ang Russia sa paghatag og info ngadto sa World Health Organization. May kalabutan ini mo ang matang sa virus, no? Dili sa bacteria, viral man daw ni. Ang sabay hinungdan, o ganong naghimo sila sa mong matang sa virus, no? Ang sabay purpose nila, ng gula, ng mga teorya, mga katropa, ngayon kung pa nila, nga doon ay himuong warfare daw ang Russia, pinaagi sa mong virus, no? Kabalo naman ta, nga isa-isig away-away ng mga nasod garon, dili na ang away nila, bala to bala, mga katropa, no? Dili na pulong to pulong, sabay niya, economic war, no? But doon na yung mga pinasahi, no? Ng mga armas, no? Na ginahimo nila, gina-formulate nila again sa ilang mga kontra, no? It so happen daw, according sa mga teorya, na nabuak ang usa sa mga test tube niadto og mitapot nga to sa usa ka nurse, no? But at least, no? In fairness but sa Russia, mga katropa, doon na sila yung mga lakang po nga ginahimo karon nga i-isolate nila ang tibuok ospital di nagtrabaho ang mga nurse. Doon na po yung mga usa ka lugar nga gi-quarantine, gilikayan nga makagawas, no? Bisa kinsa nga mga residente sa mga dapit para malikayan lagi ang pag-spread sa mga virus, mga katropa. Sa toa din sa Pilipinas, ingon pa sa Malacanya, mga katropa, ang Department of Health nakamonitor lang. O, nakamonitor, no?
0: Pinawa!
1: Sabay pa sa mga monitor. Marag katong nakita na akong joke sa Facebook. Wardya, bantay ang pultahan kung na'y masulod nga kawatan. Nisulod bang kawatan, gibantay na taon sa gwardya. Tabangan pa ang kawatan. Paggawa sa amo. Oh, nganong usaman niyong ibuhat? Nganong nakasulod ng kawatan? Wa man ka na ingon, boss nga po gan. Ingon naman kagbantayan. Amo ramo pong gibantayan. Hantod nga kasulod.
0: Pinawa!
1: Ayan na mga katropa. Ngayon pa sa Department of Health, ilang monitoron daw ang posibleng hulga, no? Ang atong pangutana din ni sa gobyerno, sa bangka, klaseng monitoring. Tanaw lang, uy, nisulod na good ang virus. Ngayon na, raba?
0: Pinawa!
1: Ikaw anyway, no? Di natin gusto ko sa mga katropa, katong nagtabo ka ni atong grabing pag muratag ituok atong panahon na mga katropa sa ding misulod si COVID. Ini sa atong nasod Pilipinas mga katropa. Actually worldwide man to siya nga pinominon. Pero mula gina, no? Depende sa nasod kung unsa ka andam. Depende sa nasod kung unsa ka isog nga makigbatok sa mga epidemya mga katropa. Muna itong ikabalakan, no? Gabi na ang atong nasod karon, grabe ka pitos. Mahal kay gasolina, mahal paliliton, tanan-tanan nagmahal na mga katropa, no? Mo na tong gi kabalakan, no? Kaya yun na to nga dili naman Pilipinas ang mga problema na, no? Pero mo lagi na atong Pilipinas kung sa pagkaanda ng atong gobyerno ang atong mga gipangbutang diha ng mga tao nga mo'y mo atong saliga, no? Nga mo'y mo tabang sa tuwa panahon sa doon ay mga ingani nga mga panghitabo mga katropa. Mo na tong gi kabalakan, no? And I hope so mga katropa. Kung doon na may monitoring ang Department of Health, dili ang taman sa monitoring, no? Doon ay action pod nga himuon nga mapugan. Kung pugan na to mga airport para dyan di makasunod, buo na to, no? Ilisod na, no? Di na lang yun na to gusto mahitabo pa kani ato mga katropa ang nahitabo din sa atong nasod Pilipinas.
2: Bullseye Weekend Edition.
1: Laing top stories of the day, Kalihokang Rebellion nagkahinay na daw tungod sa may puas nga programa sa gobyerno sumala pa sa NTF LCAC mga katropa. Munilisod po, no? Kaya ang NTF LCAC karon mga katropa minus na may budget. Ikibhangan man sila budget mga katropa, no? And I hope mga katropa, in fairness, was Intel LCAC, ha? Grabe po nila paninkamot. Actually, gipoliticize sa mga guni karon. May problema po sa Intel LCAC karon. Gipoliticize mga katropa kay moraga dili suportado, no? sa kasamtamang administration. Kaya kani mangod nga programa ni kani ato sa mayaging administration. No? In fairness mo, dagan po sila natabangan mga katropa. Nga kani mga NPA, no? Kani mga rebuilding mga katropa, nga makabalik no? Sa kaning mainstream nga society mga katropa. No? Katong society nga dili sila magtago-tago, society nga di sila gukdon sa mga sundalo, no? Magpuyo sila nga, malinawon drispatag mga katropa nga makauba nila ang pamilya. Siyempre, pinagi po kani ato sa NTF-ILCAC, dagan po ng mga kani mga rebuilding no, nga nasa kalihukan ang misurinder. No? Okay, doon na may ayuda, tabang gobyerno mga katropa, aron makabalik sila sa bakan sa gobyerno mga katropa. Kana ang problema karon kung musustain ba, no? Ang atong problema diri ang sustainability. Okay, basig, nakita nila nga, murag, pait na ang kahilang kahimtang karon sa patag, tungkol kay napasagdan, balik sila dito sa bukid. No? But sumala pa, sige pa si Atab karon sa NTF-ILCAC, dagan na daw, no? Anam na, dagan na mga guerrilla front, no? Sa rebuilding NPA ang wala na ni lihok no, wala na nag-active tungod lagi sa mga programa nga ginapatuman karon sa NTF-ILCAC. Natong ginaot ni ang mga katropa no, magpadayo no ang sustainability, dili lang diha sa taman sa kanang propaganda, dili lang taman diha sa kanang pasiata, but ang atong gipangita is katong konkretong resulta no, makita gyud nato nga wala na'y biktima sa kanang extortion, no? Wala na'y biktima sa kanang mga ekipo nga ginapang sunog. O siyempre, wa na'y mga gira nga may tabo, tali sa trupa sa gobyerno o sa mga NPA sa kabukiran, nga nga itong mga kaigsuunan ang mga madamay, no? Mga maray problema mong God, kaya itong mga kaigsuunan, pinakamaipit mga katropa, panahon nga doon na'y may tabo nga enkwentro, tali sa mga rebuilde o sa trupa sa gobyerno.
2: Bullseye Weekend Edition.
1: Laing headline mga katropa o laing top story na itong karong adlaw, Malacañang nanawagan sa publiko nga mag-ampo aron mogawas ang kamatuoran. Labot mga pasangil nga ito nila BP Sara o Gabana nga si Attorney Carpio. Actually ni padayag no sa iyahang pamahayag si Attorney Mans Carpio no, ang kapikas ni BP Sara. Ano pa siya katong usa sa I think muragadiring dito sa may bukid nun, no? Ano siya nga, wa na dyan sila makita nga pasangil kang BP Sara, murag ako naman na-impeach ano eh, kagidamay naman noon ko. No?
0: Pinawa!
1: Kamu ko'y labot, di man ko official sa gobyerno, anong gipilapil pa ko diyan, no? May ingon ni Attorney Mans Carpio mga katropa. No? Pero yung karoon sa palasyo sa Malacañang, panawagan sa publiko, actually, gusto rin yun namo ni Mahuman, ning ano, no? Tinuod lang, no? Atong ipahibolo po sa administration particular mga katropa. Gusto na po namo mahuman po ning taral di sa impeachment. Ikapoy na kayo, no? Ikapoy na si Senador Megs. Ikapoy na jud kayo. Actually, gasto na jud kayo. Sayang ang kwarta. Pila ka milyon ato na gasto ana mga katropa. Ya, ang ending di ana kay ginagamit ra sa pamulitika mga katropa. Dapat gali da ana no, dili i ano, walay media coverage mga katropa kay damor nga dagag media coverage agara po kay ni mga prosecutor no. Preparation for their ambition nga mahimong senador?
0: Pinawa!
1: Mga tinood niya, no? Tika-tik na ba mga senador niya nga... Ay, senador mismo, no? Mga senador judge niya, gigamit rin nila pamulitika. Di na sila mugasto para karong eleksyon mga katropa. Kay, grabe, media mileage, no? Mungutahan na lang ka niya sa podium. Taas lang kasi yung kamot niya. Mungutahan na ka sa podium. Pila na ka minuto, pila na ka segundo ang imuhang... exposure diha sa media. Di ba? Paldo kayo. No? Dapat mga prosecutors, bahala na. Win or loss, mapildi tani. Importante, exposure nato sa media. Pero ang pakutan na diha mga katropa, ang kwarta nga gigamit diha, kwarta tao na muna. Kwarta na sa mga taxpayers.
0: Pinawa!
1: Ano yung pinakaparat diha mga katropa? No? Nagkadugay ang impeachment trial mga katropa, nagkadako ang gasto. No? Actually, wala tayong problema ng giingon nilang accountability. Kaya di man na nanukad ang impeachment trial, mga katropa. But, ang atong gipangita diri mga katropa, kanang dili selective justice. No? Diba nakabantay mo, mga katropa? Pag, ano gani ka? Pag minority gani ka, kalaban ka sa administration, tanan kaso, no? Ipasangil si mo, apilang pagpatay, sino kay... Jose Rizal, iapila lang nimo.
0: Pinawa!
1: No? Tapos si Senador Mark Villar, Ano ni Senador Villar nga ipit man ta ni.
3: Pinawa
1: si ni ipit man ta ni. Automatic shift balihin speakers partido mga katropa. Wala problema, no? Pero ang mga senador sa admin mga katropa, awa jay, wa untouchable, no? Inga ni Ramanda ini para di ka mafailag kaso, mo panig ka, mo anib ka dito sa administration. Pero pag dili gani ka mo anib, bisag wa kay kaso, mahimuan kag kaso, oy. No? Jay ni pinakaparat. Mo ni gatong itawag nga selective justice, no? Si RD, di mo maano ana, di mo mo konsensya ana nga ginagamit ninyo ang kwarta sa mga tao para gamiton lang against sa inyo mga kalaban para mo imo humot ngadto sa katilingban. Bigyot maayo, no? Mo na atong gipanawagan ngadto sa gobyerno. Actually, mo na panawagan sa Malacañang nga magampo, syempre nagampo pud mi mga katropa, no? Nga kung wa may sala si BP Sara, dapat dili na siya gamiton sa propaganda, pamulitika. Di na mo gasto ang atong gobyerno di sa impeachment hearing, pila ka milyon para sa justice nga ilang gipangita nga selective kaayo. Yeah, gipangita nila karon ang ihap, no? Gihimo karon na pangpapaso nato ni mga miyembro sa minority, paila nato ni kaso para mabali, no? Na si Senador Chis Escudero, Senador Joel Villanueva, Senador Mark Villar, sa pa. Yeah, kay di man din nila makayag pa balhin si Senador Marcolita, gi pa priso og si Senador Jinggoy. No? Yeah, gamiton ang warrant of arrest sa ICC mga katropa para arestuhon si Senador Bato de la Rosa. Awa ni sipot si Senador Bato. Si Senador Ligarda karon do na napoy mga kaso nga gi ang anak niya na nay warrant of arrest, no? Grabe kay tanaw si Senador Chis. Wa ang kaso. Presiding officer. Yeah, presiding judge. Automatic, no? Mojo ni kalikaan, katakaan, ano na ito mga katropa. Kalakaran, di, no, sa atong gobyerno. Alright, atong oras, alas 6:48, laing top story of the day, mga katropa. Minimum wage earner sa Calabarzon, makaangko na sila og 45 nga inadlaw nga osbal. Osbaw, no? Lipay na bataning 45 pesos mga katropa. Wara dyan, katunga, no? Gisaka po sa presyo sa mga palaliton, presyo sa lana, grabe na pagsaka sa mga batakang serbisyo o mga produkto din sa atong nasod, no? Mas kapaita na yun. Pila na yung presyo sa gasolina ron? Pila yung presyo sa diesel? Niabot tag 100 to niaging nga si Mana, mga katropa. Pero ito na yung paita.
3: Mapriso ka!
1: Pinawa! Kaingon dyan kag... Asa naman ang ano?

0: Nag-ano lagi, nangyawat lagi na naniguro kung pwede ba niya madawat. Pag-abot niya dito mga katropa, di pwede. Kaya yung banajod ang mo-receive sa mong kwarta mga katropa. Niya ang kwarta taon sa ginang is just peace sa lang, pamasahe pa agto. Kinagtuo lagi nga makuha ang 2,000. At least dito niya kuhaon niya pamasahe. So swa man di man niya madawat mga katropa ang maong cash. Huwa na siya pamasahe pa uli. Nagpabagag na ako ng taon siya, niduol siya ang katapat. Nangayog 10 pesos pamasahe daw, nihilak. Di ba? Siyara, di makonsensya ang gobyerno ato. Gumuluoy ato. Pabagag na ako ng taon tong ginang, nangayog 10 pesos. Karoon na ipamasahe pa uli. Kato ha, pamasahe pa lang to. Kung saan na lang ka ang lungagon ato silang balay. So, na lang ka dito ang panudaan dito silang balay, no? Hello, ay pataw. Anyway, kanya lang, no? Apit naman po eleksyon, balos lang ta, no? Ito na lang siguroon nga kanang atong mga mapili nga mga official sa gobyerno. Katong doon ay paglantaw sa atong kahimtang, no? Dili itong ilang bulsa ang ilang gitanaw kanunay. May perting paitan na atong kahimtang karon mga katropa.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Atong oras mga katropa, alas 6:51 na. Siyempre, kini nga programa gihatod gihapon kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Sama na lamang sa Santon Plus Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Huwag ka na mga produkto, mapalit gihapon ka na sa mga nagunang butika sa inyong mga dapit mga katropa. Siyempre, kung gusto mo himsog ka na inyong mga lawas, mamili mo mga produkto, mga katropa, nga haom diya sa inyo mga pining lanon o katong makatabang no, sa inyo hang adlaw-adlaw nga mga ginibuhaton. Ilabi na katong mga hard work, no? Gatrabaho, kinanglan yun mo trabaho kada adlaw para na mo'y pagkakaon sa inyong mapamilya. Siyempre, kinanglan na po mo'y ayuda, no? Abag sa inyo mga panglawas. Alejandra Barrientos Virando, happy Sunday, no? Sir Tristan White Gulay, Maing Aga Prof. Marvin, salamat kayo sa mga nagpaabot sa ilang mga mensahe, no? Sir Randy Santisas, listening daw siya karon. Kung sa tanan pa nga mga naminaw karon na Intero Davao Region sa Matag Sibyanan sa XFM din ni sa Davao Region. Sa atong pagbalik mga katropa, doon natin mga isgutanan, no? Isgutan nato ito yung mga katikaran din sa atong dakbayan sa Davao, sa nasud Pilipinas, no? O siyempre sa atong mga katropa nga naminaw karon, pwede sa mo magpaabot sa inyo mga sentimento. Pinagi sa atong hotline, ang atong smart number 0969-333-0537, ang atong globe number 0966-308-6675 mga katropa. Sa atong pagbalik, din sa atong pagpanag-uban ng atong tunumanon, ang Bullseye Weekend.
1: Bullseye Weekend Edition. At best in news and music. Katropa mo, nationwide XFM. Exciting.
2: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa

At ang oras mga katropa, alas 7 na sa buntag. Balagyan po din sa atong pagpanag-uban ng atong tournament ang Bullseye Weekend. Siyempre mga katropa, adlang Domingo, gyapon karon pit sa Odse sa bulan sa October 2026. 75 kadlaw, una ang Pasko mga katropa. Balik din sa atong pagpanag-uban. O siyempre inyong makauban, Professor Marvin Pineda. Magatod ka ninyo o mga impormasyon, katikaran o dagan pang mga angay ninyong masairan din sa atong sibihanan ang XFM mga katropa. XFM Davao City, XFM Tagum City o XFM Mati City, Davao Oriental mga katropa. Alright, kung doon na mo'y paabot, siyempre mga katropa, ang atong hotline 0969-333-0537.

0: Alright, kung doon na mo ipaabot, siyempre mga katropa, ang atong hotline, 0969-333-0537, Piesta October. No, sa pa yung mga, ano niya, no? Celebration sa inyong dapit na kapasara sa board exam. No, kaya itong ipaabot din rin, ipaabot din nyo na din rin mga katropa, kaya ito ka ng basahon, o hatagan, o pagtagan. Siyempre, ganahan po mamaminaw, no? Nga mamensyon ang inyong pangalan sa kahanginan mga katropa. Atong oras, alas 7:02 na mga katropa, dini kita sa atong unang hisgotanan mga katropa.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Alright, atong first topic mga katropa, ang usa ka grupo, o gitawag na itong environmentalist group, no? Particular kining Interfacing Development Intervention for Sustainability, kung IDIS mga katropa. Naglaro sila nga mohimo og legal nga lakang batok ni ining 11 billion no na waste to energy project sa Dakbayan sa Davao mga katropa. Ang sa maning waste to energy. Ang basura mga katropa pasabot no, ang basura waste mahimong tinubdan sa inerya sa katawan no. Ano nga kay kung kay hinumdum ta mga katropa sa mga miaging mga bulan na kasi natin taog problema no sa atong sanitary landfill no, particular din sa Dakbayan sa Davao. Sinsya na muna taga Tagom og taga ano ha, taga Mati ha, eskutan sa namo ning panghitabo din sa Dakbayan sa Davao no. Nito mga miaging bulan kung na remember pa ninyo mga kaigsoon na namo sa Dakbayan sa Davao nga nagkasani ati ta kaniadto og basurahan no, kay ang atong landfill diya sa may New Carmen Togbok na gi-close no kay overcapacity na siya and then natigayon tong pag trash slide no, di man to landslide kay di man sa land trash man to trash slide mga katropa, gani do nay missing ato na time no, kawa ko na sa yop no, natanggong ang pagpangulikta og basura mga katropa sa Dakbayan sa Davao. Nagpunsisok ang dagang mga basura sa managriyang dapit dinis Dakbayan kay di lagi malabay no, di ma-pick up sa taga-Sindro ang basura or ato dito sa New Carmen Togbok no, and then while no gistop una ang pagdawat sa New Carmen Togbok kay ginaayo pa tong bag-ong landfill muna siya no, kay ngon pa nila daw in every development part na nga mahimong problema sa usa ka lugar o sa kanasod o sa kasyudad mga katropa ang basurahan. Mamudyo na sagad no. Kumbaga, gadaghan ang tao, naga-improve ang usa ka lugar, naga-develop ang usa ka lugar, ang volume sa basura mga katropa mutriple po na siya, no? Mao na sa inyong balay god. Example na nato sa inyong balay. Kung ikaw ra usa diyan nagpuyo sa imong balay or nagboard ka, siyempre imong basura anak mga katropa, usa ra diyan kasilupin sa usa ka semana. Pero gani kung daghan mo nagpuyo diya sa usa ka balay, kanang usa ka silupin mga katropa, tulor na kadlaw, no? Iya na yun siya, no? The same as sa usa ka lugar. Ang nakita karon sa lokal nga gobyerno mga katropa, actually dugay na ni siyang proposal, no? Panahon pa ni kaniadto ni I don't know kung ano sa yop, no? Katong mga karaan na ng mga konsyel sa Dakbayan sa Davao, no? Imbis nga problemahon nato mga katropa, ang basura sa Dakbayan sa Davao, why not, no? Ato ni pahimuslan. Ingon pa nila, kung doon ay basura, doon ay pera sa basura mga katropa, no? Ganong dilita makakuha og enerhiya gikan sa basura? Ngayon yung mga lakang karon nga gihimo ka mga katropa, no? Nasol pa ang atong problema mga katropa sa basura, kanunay na ito masinati o kanunay hulga sa atong isgutan ng sabay term man eh. Di po, seguridad no, sa panglawas, maybe no, kaya ang basura, grabe epekto na sa panglawas, no. Umayin mo na itong problema, ang pagdagan sa basura, why not timuan na itong solusyon? Ang laing problema, no, na gisagubang karon sa Dakbayan sa Davao, particular kining problema na ito sa inerya, no. Kay mismo, giangkon sa grid, mga katropa, sa National Grid Corporation of the Philippines, nga ang supply sa tibok na sud nagkanipis na no tungod sa taas nga demand gani ang Visayas karon doon na nay mga problema sila sa inerya no. Samtang wala pa kay natanto na sinati din sa Dakbayan sa Davao, why not no nga ang basura nga nahimong problema mahimong solusyon diya sa problema pud nato sa inerya Mao ni ang mga solusyon nga ilang nakita mga katropa. Mao ni karon ang lokal nga gobyerno mga katropa nagduso nining maong bag-ong proyekto ni gitawag nila nga waste to energy. Ang budget ini moabot ngadto sa 11 million no nga pundo ang angay igahin sa lokal nga gobyerno alang sa katukuran sa moong proyekto. Actually kini nga project mga katropa dili lang ni bag-o no dinhi sa kalibutan kay ang nasod Japan nagapatuman na sila og susamang proyekto. Kumbaga, proven and tested na siya mga katropa nga proyekto nga safe siya ingon pa no, safe kay mo jud atong ginaapas diha mga katropa ang kaluwasan kay wala gina basura magud mga katropa jud nato ikadinay nga ang basura hugaw diha na siya. Doon na yun ay daotang epekto sa kinayahan o siyempre sa panglawas. O mao po ni ang dapat nato i-consider ya sa pagpatuman sa moong proyekto. Approve na I think, no? Actually, nananay budget gani. Ang gipaabot na lang ang hingpit nga pagpatuman. Ang konsiyo gani sa Dakbayan sa Davao, ang 21st City Council, ni itong September 8 mga katropa, nag-authorize no, sa pag-release sa 11 million gikan sa general fund sa atong lokal nga gobyerno alang sa bid bond no sa maong proyekto. Gilauman usab sa lokal nga gobyerno nga anaa sa 10 to 11 megawatt nga supply sa kuryente ang pwedeng makuha sa Dakbayan sa Davao pinagi sa mong duso nga WTE kung waste to energy facilities mga katropa no at least no kung makasinati man ta og pagnihit sa supply sa kuryente makaabag kining maong proyekto mga katropa and syempre ang pinakatomo mong gyud nato ani katong di nato may experience no katong na experience nato dati nga nagpunsisok ang basura. Ang basura nato sa tumbalay di na makulikta ato no kay di nato malabay kay way tigkulikta. Lisod kumatanggong ang pagpangulikta og basura. In which pinagi nining WTA na project mga katropa. Nako siya tabang gyud no. But mao ni ang pangutana karon mga katropa. Kining usa ka environmentalist group particular to akong i-mention ka ganina, Interfacing Development Intervention for Sustainability kon IDES mga katropa. Ang ilang gitan-aw is muhimo sila og mga legal nga lakang o legal remedies mga katropa aron tan-awon no ang posibleng maybe quote unquote lapses no nga makita nila mga katropa kay kaning IDES manggod is more on concern sila sa environment no. Malintanawon daw kung nihaom ba no diha sa United Nations program pila particularmente katong sustainable goal sa United Nations ilabi na ang pagprotekta sa atong kinayahan. Mao nilang tanawon no. Yon pa ni Attorney Albert Mark Pillaflair mga katropa, mo executive director sa IDES mga katropa, ingon pa niya, no? Ila daw i-review ang mga dokumento o ilang i-consider ang legal limits na nagkutay sa pagpatuman sa moong proyekto, no? Sayod man siya na nisubay sa usa ka demokratikong proseso, no? Ang pagpatuman sa moong proyekto apan kinahanglan tan-aon una nila mga katropa kung doon na ba'y mga nalapas no ilabi na diha sa lagda sa pagpanalipod sa atong kinaiyahan og pagprotekta sa panglawas katawan mga katropa sa epektong hatod sa moong basura kay kani manggod mga katropa base sa ilahang nakita unsa bay mahimong samputanan sa moong WTE na project kumbaga ang basura mga katropa murag i-imbak sa usa ka lugar and then ang maproduce atong init no gikan sa basura o sabay mga proseso ana mga katropa mo toy maka-create o maka-produce og energy no makatag og kuryente ang ilang siguro mga katropa diya sa pag-imbak dili ba maapektuhan nini ang kinaiyahan no basig nalipay ta nga supplyan ta og kuryente pero doon na dahil nag-alis ngaw dito nga baho sa mga basura nga nakadaot sa atong kiniyahan. Muna ilang isiguro. But ako, in fairness sa atong LGU, no, kabalo naman yun ta, no, unsa pod ka conservative ang atong Dakbayan sa Davao. Gani, ang atong Dakbayan sa Davao, usa sa pinakalimpyo nga syudad sa Asia. No? Siyempre, ginakonsider na po siguro po na sa atong LGU. No? Besides, una pa man gi-aproban po siguro ang mga proyekto, grabing mga feasibility studies, doon ay mga experimentation o daghan pag mga consultation ang ginahimo aron masiguro nga kini luwas o dili makadaot sa kiniyahan, no? Although gihatagan po nato og leeway ang IDES na muhimo og ilang lakang, pero ang ato lang ginaot diri, and I hope, no, sa taga IDES pod na dili po nila pugngan po siguro, at least kung may nakita silang syempre gamay nga lapses ang ilang hihimuon siguro, a matter of recommendation siguro, no? Di po nato gusto nga matanggong ang mga proyekto nga gihandom po sa mga dabawin nyo nga makatabang po sa atong problema diri, particularmente ang basura og inerya, no? Murag ano ra pod kay sa inyo, no, term killjoy, no, pod sa inyo hapod nga pugan pud ang proyekto sa gobyerno nga makatabang sa tao, instead nga mohatag mo usa ka rekomendasyon nga ma-address kung doon na may problema nga inyo makita, no. But iyang ilang ingon man gud is legal remedies, lisod man gud ang legal remedies, no, legal nga action, therefore doon na mo'y nakita nga illegal, no. Maybe siguro recommendation ang atong panawagan ngadto sa kining IDES, no, dili po siguro nga muhimo mo legal nga action para pugan, murag di po siguro, no, gani ang taga Davao malipay gyud ug ingana nga mga proyekto, no. Kung nasayra nato mga katropa nga ang IDES usasab ni sa mga nagpetition, no, alang sa katukuran sa kanang Davao City, Davao Samal Bridge, doon na sila yung mga petition kay molagi dito nga madaot ang corals, doon ay mga kahoy nga gipamutol, pero molagi ang suporta sa tao naman sa proyekto kay gusto sa mga tao nga makatabang sa ilaha, what yun, no, karon nagpadayon ang tulay sa Samal, and I hope mga katropa din sa WTA facilities nga tukuron sa lokal nga gobyerno dili mahimong niga, no, ang IDES, but ginadawat man amo as a anamo ginadawat man sa LGU particular mga katropa, LGU Davao among maong mga suggestion, maong rekomendasyon gikan sa IDES, no, kung doon sa bay makita nga mga dili maayo des pagpatuman, but dili na katong muhimo mog lakang aron pugngan. Eh, sayang po, no. Nakadakol unta ni tabang ngadto sa mga dabawin niyo mga katropa sa hingpit, no, nga ma-realize og mahimo nang matinuod ang maong proyekto mga katropa. I know, no, nga alang sa kayuhan sa katawhan o sa kinayahan ang purpose sa IDES mga katropa. Pero ang ato lang gihinaot mga katropa nga dili kamo muhimo og lakang nga mopugngan ni siya, no. It's either siguro muhimo mo mga rekomendasyon mga katropa nga makatabang pod para maprotektahan ang atong kinayahan mga katropa. Kaya dako, grabe ang problema nato sa basura sa dakbayan sa Davao mga katropa. Ang problema mangod sa basura mga katropa, sumala pod sa gihulagway pod sa taga IDES mga katropa, napod ang problema sa mga tao, no? Wala na nato gina-practice katong ginatawag nato nga segregation gikan sa mga malata og dili malata. Actually natay balaod ana, no, sa 9005 solid waste ecological solid waste management program, but somehow ilabi na di sa mga panimalay, no, wala na nato gina-practice ang pag-segregate sa basura. Kaya at least, no, kung gina-segregate nato natong basura, lahi pa nato katong mga mapuslan. Kung doon na may mabasura nga malabay di sa atong sanitary landfill, katong basura na gyud nga di na gyud mapuslan, no. Kay kapoy pod sa part sa taga Senro, no, nga ang basura nga inyong wala, ang mga basura nga inyong gilabay nga wala ninyo gisegregate, nga ang taga Senro pa magsegregate mga katropa, hassle pod sa ilang part. Wala nga agig tubag nining nga nagagrabe nato nga problema, no, while ang atong gobyerno nangita og mga lakang nga among mga basura mga katropa nga inyong ginalabay, mapaymuslan nato ni og mahimong tinubdan nato sa inerya. Siyempre, atong panawagan po sa atong mga kaigsuunan, di silang tagsa-tagsa ka mga panimalay, nga i-practice gihapon nato ang atong kaniadtong naandan, no, subay sa ginapatuman nga balaod, nga atong i-segregate ang atong mga basura. Wala man siguro ta sa mga basura nga malata o dili malata. Sir, unsaan man ning among balay kay wa man ni... Di man may makalabay anig lata sa among yuta kay puro naman ni seminto, no? Siyempre, ato na i-segregate, no? Kay na may mga MRF ang matag barangay. Kung na-separate nato ang malata, at least duha ka sako, god. Kani nga sako intended for mga lata. Kani nga sako intended for sa dili malata. At least pag kolekta sa basura, sa mga basurero, kabalo na sila asa di ang basura nga dili malata o asa basura di ang malata. Kaya katong mga malata, naman sila yung mga MRF di silang tagsa-tagsa ka mga barangay, di na to nila malabay dito sa mga sanitary landfill. Ang maabot na lang dito sa sanitary landfill, kato mga basura nga di na dyan mapuslan. Oh, kato mga buwak na dyan nga mga butilya, kato mga plastic na dyan na di nyo magamit. Oh, kato mga silofin nga grabe na dyan kagising. Ba't kato mga makaya pa, pwede pa mamuslan, pwede pa ma-recycle mga katropa, i-separate ninyo to kay kuliktahan mo po to sa mga taga-tig-kulikta o basura o ila po itong ibutang sa ilang MRF. Materials o materials recover facilities mga katropa. Ha? Wala nga dili nato ni, dili kaya ni sa gobyerno mga katropa, dili kaya po ni sa IDES na masulbad ang problema kung kitang mismo mga katawan dili magpakabana o wa po tayo natampo diya sa pag-minus sa mga basura na atong ginalabay sa atong mga sanitary landfill.
1: Bullseye Weekend Edition. Bullseye.
0: At ang oras mga katropa, alas 7:17 na sa atong pagbalik, doon na patay laing skutanan mga katropa, no? Atong tanawon, unsa ba'y masulti ninyo? Pwede sa mumuambit ani mga katropa, no? Kaning lakang karon na didan daw sa paggamit og social media ang mga batanon. But according sa mga mental health advocate, why nada na, di na magsilbi, no? At ang skutanan niya mga katropa sa atong pagbalik, unsa ba kahit yung danon? No, kaning pag-ban sa social media sa mga minor di edad. Tinuod ba nga ang social media, exposure sa social media sa mga batan-on, mahinungdan nga himong violente sila mga katropa, no? Ato ka nang susihon sa atong pagbalik din sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Atong oras, alas 7:18, standby.
2: Nganong kulang manigi sa kalibo ning gihatag di mga sweldo?
3: Unsa?
2: Gihatag di mo sa imong kabit na?
3: Wala giday?
2: Kuya, huwag di mo, Oscar. Isa kalibog yun? Si kumpare manggani? Wa manggani kahatag masigi sa Gcash?
3: Ay, ikaw na kong buong sa ito ay. Pare!

0: FM.
1: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Exciting!
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
5: mga Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
5: Southern Gold Coffee Mix.
1: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3.
7: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dako tabas sa ko ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik, pero may ako pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
1: Premium D3, maski pa kusog, ug maski pa epektibo, tungod sa VCO, ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santone Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Kinejiti ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya ka makapabaskog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santone Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan. Kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santone Plus Coffee Mix sa jod ko.
1: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
10: Mga katropa.

0: San Pedro.
1: Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakurati na ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
1: Mga katropa, exciting!

0: Edition.
1: Atong oras mga katropa, alas 7:24 na. Balik hapon din sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend mga katropa. Maimuntag sa atong mga katropa nga naminaw karon, no? Pinagi sa atong Facebook page. Sila Ma'am Nita Valerosa, si Sir Twistan White Gulay. O sa tanang mga naminaw mga katropa sa itong programa, no? Ang Bullseye Weekend. Atong i-check una, no? Ang atong mga katropa usab nga naminaw pinagi sa itong mga station sa Tagum City o sa Makati City mga katropa.

0: Oy, sa ato mga katropa dere sa may Tuganay, no? Taas ang tubig. I don't know kung isubside na ba ang tubig? Kahapon, base sa mga taho, no, na atong nakita mga katropa, no, information na atong nakita sa pinagi sa mga post sa social media, kagahapon adlawa murag meet saka ang libres tubig. Labi na diya sa may barangay Tuganay sa Carmen Davao del Norte mga katropa, no? And I hope na ato makaigsoonan diha, no, luwas safe mong tanan, no. Og katong mga nagpuyo jud sa mga delikado jud na lugar, hindi na mo magduha-duha sa paghikling mga katropa sa pinakaluwas nga lugar kay isod na mabutang sa peligro ang inyong kahimtang mga katropa. Tungod lagi nining parayon nga pag daot sa atong panahon, no? Kunsunan nga sig ulan, wala na kaadlaw sig ulan mga katropa. Taas nga bahin sa atong dapit, particular diya sa may Bukidnon area, huwag mga kasinati o mga pag-ulan, muna ang pinaka-igo dyan ini mga katropa, siyempre ang nasa ubos nga bahin. Ang expect nato nga, uy, nindot, nindot na atong lugar diri sa dapit, sa atong lugar, no, sa atong limutangan. Pero, ang babaw nga bahin mga katropa, perti man pagsuga sa ulan, muna ang bahag yun, no? Awas yun ang mga kasapaan mga katropa. At ako na sa La City 26, dito sa itong ikadohang iskutanan mga katropa, no? Kining laraw karon mga katropa ang i-band ang mga no, bata nga nag-edad o 18 anyos nga mo access diya sa social media mga katropa, no? Sokmed blanket band sumala pa sa kini mga katropa sa usa ka mental health advocate nga dili solusyon mga katropa aron malikay sa kining exposure sa mga violent kay nga pa nila mohinungdan mga katropa nga ang mga batan-on nahimo ng violent sa term nahimo ng sa pwede ang gamiton nga term. Sige, may ubos ato mga batan-on diyan, no? Actually, mo doon na ila nakita, no? Kung nakainomdom ta ato mga nahitabo dito sa may Tacloban, dito sa Sambuanga, o dito sa may Banga, no? Siyempre, involved ato is minor. Yun pa nila, kay, so sa mga nagtukmod, no? Sa mga batan-on, nga mumihimu uso sa mga violenting lihok, tungod lagi daw sa kaning first is sige pasangila lang ano mga online game, no? Ikaduha katong grupo daw sa mga something sa nga grupo, no? Mo'y magtukmod sa mga bata nga mohimo og usa ka task. And then may tag mga task ka nang mga sayonra. Kuya ra bag mga task kay mamusil, may ngana ba no? Nga mga action ba, no? Muna ang ingon din nila nga ang usa sa mga hinungdan ana kay ang exposure sa mga minor sa kining social media, no? But ang ingon pa sa kaning grupong Philippine Mental Health Association, no, nga walay kalabutan mga katropa ang exposure sa mga batan-on diya sa social media aron mohimo sila og kaning violenting mga lakang, no? Ingon pa nila, ang panawagan sa mong grupo mga katropa, ilang giagat ang gobyerno nga mupatuman og usa ka komprehensibong lakang aron protektahan ang mga batan-on labot nining maong grupo nga mao'y nag-corrupt sa ilang una-una mga katropa nga musulod sa maong mga kalihokan, no? Kay bisan imo pa na silang ibandya sa paggamit og social media mga katropa, mo'y giingon ba nga, ingon pa sa mga katigwangan ba nga, di man po 24 hours nimo nga ginakuyugan ang imo mga anak, no? Like for example, pag adto niya nag-eskwelahan mga katropa, bisan di man po nato sila po gano nga magdala og cellphone, kaya kabalo naman yun ta, nga ang cellphone, gamit kaayo, no? Or, ingon nato nga dili sila hatagan og account sa social media butang to restriction, no? Ingon patag before ka mo access sa imuhang social media dapat na age restriction. Kapalo ba rin ang si Mita nga ang kana nag-open og Facebook minor di edad man rin na, no? Kapalo ba rin na butang nato iskan daw imong nawong. Ah, kadali lamang scan og nawong. Naman po'y batan-on nga muro nagtiguang og nawong, no? May maingan na. useless ra gyapon, di ba?
1: Pinawa.
0: Wala mga katropa. Actually, nadyo na sa ginikanan. Ako nakita, ha? Nadyo na sa ginikanan. Although, bisag pugnan ni Mugdili, mga katropa, sa paggamit og social media ang imong mga anak, kung mangita dyan na sila way nga maka-access, maka-access dyan na sila. Wala nga, pinaka the best ng imong himuon, muna lang dyan na sila i-guide. No? Tudloan ni mo sa mga dili mga idea social media, inanin mo nga, nak, kabulog ka dyan social media, grabe ka-toxic na siya. Wala, pag makakita kag ingana nga mga posting diha o sa mga invitation si Moria, likay dyan na, kay muna yung makapadaot sa imuha. No? Ingana, ikaw inanin mo, ayaw gamit ang social media kay madaot imong utok, ana. No? Mula iba na yung mga bata kay curious ba na sila kung saan pa itong ginadili ni mo mabuto ilang gusto tanawon, no? Mga ingana ba, no? Matong ingon pa rin ang grupong Mental Health Association, mga katropa, ang panawagan nila sa gobyerno mohimo og mga lakang, no, nga mamonitor, no, mapugan ang mga batan-on nga mo engage nining maong mga exposure diya social media, mga katropa. Kay the more nga ma-expose sila, nga walay guidance, mga katropa, the more nga mas makura pa ang ilang huna-una. Dili na to pwede mo himo taglakang sila pugan, mga katropa, kay sama sa akong giingon ka ganina, while pugan na to sila, mga katropa, mas masamot manon sila sa nahimong curious, no, sa pagtanaw o pagkanang pag-open o account sa social media. O the more noon nga mas ang ilang behavior mas dili na noon maayo, no, kay ana sila nga unsa may nganong ginabawalan mami ani ngan unsa may naadi ha ana ang ending, mga katropa, mas worse pa noon ang epekto sa ilaha, no. Unay karon, mga katropa, ingon pa sa kining grupo, no, they are urging the government to adopt a comprehensive approach, no, aron protektahan ang atong mga batan-on. Sama na lamang ining nahitabo ng mga violenting lakang sa mga eskwelahan, mga katropa, nga usa sa mga ginatan-aw nila nga mga rason, multiple contributing factors, mga katropa, no? Dili lang diya sa digital space, kundili ang pag-require og mga mental health support og other intervention ngadto sa mga batan-on, pinaagi usab sa tabang sa ato mga stakeholders, gobyerno, eskwelahan og mismo ang ginikanan, mga katropa, aron malikay sa moong mga kadaot ang atong mga kabataan, no? Yun pa sa mong grupo, mga katropa, blanket ban is not a solution aron malikay ang mga batan-on. Ang paglikay sa violenting mga lakang, gikinahanglan kini og usa ka komprehensibong paningkamot, kundiin lakip na diha ang mental health support, safe school environment, responsible online platform, og ang early identification and intervention. Siguro makabalo naman tana, no? Kanang makita ninyo, ilabi na sa mga ginikanan, ha? Ay, no, dalaga mga ginikanan, mahimong nilang excuse, busy magugay ko, muna din ako mamonitor ang akong anak, wao kabalo ang akong anak kung saan na ginabuhat, no? Actually, kung sa mga ginikanan, kung kabalo na ka ako, naglahi na nagkinaiya sa imong anak, di na ka magduda, no? Pwede na ka mo intervene diya, nak, kung saan may mong problema. Ganong tulala mang kapirminti. Ganong sige makagtago og kwarto. Ganong ka ng imong cellphone, di man imo ipahilabdan, di man imo ipagamit sa mga. Di na ka magduda, no? Musulod na ka, nanaka-intervention nga imuon diya, no? Ayun, nalili nyo na kaya, kaya kinala na ito dahil og mga eksperto, no? Ilabi na ka itong mga mental health expert. Dito na mumuduol, kay makabalo naman yun muna something wrong sa inyong mga anak, no? Ingon pa ni Philippine Mental Health Association National Executive Director Dr. Carolina Ono Raico, ilang gi paibalo, mga katrubaw, ilang gi punting nga ang paprotekta sa mga batan-on, nagpasabot kini na paghatag sa ilaha og usa ka luwas usab nga katilingban og pagrespeto sa ilang katungod, paglambigit usab kanila o pagtuon unsa paglambigit usab diha sa pagsulod sa mga online o offline nga mga katikara. Pasabot sa offline, mga katropa, katong pag-istorya nimo sa ilaha nga wala ang gadget. Online siguro, instead na i-expose sila diha sa mga website or on site sa social media nga doon ay mga dili maayong hatod mga katropa, why not i-endorse nato sa ilaha katong mga online site nga makatabang pud sila ha, no? Actually doon ay mga ano no, doon ay mga mental health site no diya sa Facebook nga makatabang ilabi na katong doon ay mga problema sa mental health mga katropa, no? Ingon pa sa grupo, we support ongoing discussion around prompting online safety by design and ensuring isiguro nila nga ang mga batan-on are empowered through support and digital literacy. Kamuna pinaka-importante, no? Actually, ako mga katropa, advocate ko sa responsible social media users, no? Dapat digitally digital literacy tang tanan. Kanang kabalo ka ansay mali og tama diya sa social media, no? Ang problema mo sa tuwa diha, especially in the advent of AI mga katropa, ang naong tao pili na kopyahon diya sa social media, no, sa AI. Kanang kabalo ta mo kilatis, muutingkay, mususi, kung kanang atong mga gipang share, gipang like, gipang post, di ba na makadaot, no? Maayo ba na nga mga posting atong gipang post? Muna dapat, no? Digital literacy yun ang angay na tutunan, no? Navigate both online and offline safety. It's include, lakip na din yung mga katropa, healthy digital habit. Kanang actually na yung mga practice ano no, ilabi na sa ubang mga ginikanan nga nak pag alas 7 sa gabi or alas 8 sa gabi or alas 9 sa gabi wa na jitay cellphone na wa na jitay kanang internet ha mangana ba nangana gyud practice no maginikanan ginabuhat nila pag abot na gani nag alas 9 sa gabi ila nang ipalong ang ilang internet. Pero problema po lagi no kay na may data no, gipalong lagi ni mama ang router ang wifi. Pero ang mga anak na may data, maka-access pag-iapon. No? Magtago sa kwarto. But anyway, nanag-iapon na sa itong mga ginikanan. No? Ingon pa ni Raiko mga katropa, we support the ongoing this include healthy digital habit, recognizing harmful content, and behavior knowing when kung nanginanglan sila og tabang mga katropa. Ingon pa ni Raiko, the United Nations Children's Fund kun UNICEF urged policymakers to adopt a broader approach to online child online safety, no? Ilang gyud sab gi-emphasize nga ang mga kabataan karon nakasinati og online and offline are deeply interconnected, no? Kato mga bata daw nga kumbaga ang ilang attention kulang, no? Kulang sa pagtagad sa mga ginikanan, wala sila laing venue aron mapadayag nila ang ilang gibati kundi diya sa online. Doon ay mga platform diya sa online usab nga mga katropa nga nagapanghimulos pod sa kahuyang sa mga batan-on, dito sila naga-intervene o dito nila ginakurap ang una-una sa mga batan-on para muhimu og mga action nga dili maayo, no? Makadaot sa katilingban, no? Muna itong nahitabo mga katropa katong dito sa may Tacloban, katong dito sa may Zamboanga o katong dito sa may Banga mga katropa. Ingon pa sa grupo mga katropa, children are being exposed to real harm in digital environment that were not designed with a safety and well-being in mind. At the same time, we must recognize that growing up today, pasabot anak mga katropa, di na nato sila dapat i-deny na ang atong katilingban karon nagtuyok na ta sa digital world, no? Kung pasabot anak mga katropa, whether we like it or not, naana jud ng social media karong panahon na, no? We all have shared responsibility, ginikanan man ka, eskwelahan man ka, gobyerno man ka, to ensure na ang atong digital platform luwas og appropriate alang sa mga minor di edad, no? Og syempre ang atong panimalay, ang atong eskwelahan og ang atong komunidad dunay papel og dunay mabuhat, no, diya sa pagprotektar sa atong mga kabataan-onan nga ang ilang huna makurap gikan sa mga ilang makit-an diya sa social media mga katropa. O siyempre magtambayayong tantanan mga katropa, atong tabangan ang atong mga musunod nga mga henerasyon nga mahimong luwas batok sa daotang epekto nining exposure nila diya sa social media, mga katropa. Kay naalaman yun na good, no? Di na niya ito na ikadinay. Bisag unsa pa natong tago-tago, mga katropa, no? Ilabi na kaning mga generation alpha, no? Nga ingon pa nila, ang generasyon, ang henerasyon nga gipakatao sa gadget. Kumbaga, naging part na sa ilahang pagdako ang gadget. Unsa man nato na sila, mahimo na lang tang kalaban ani, no? Mahimo na tang kalaban sa atong mga anak kung ato silang pugan diya sa paggamit og social media or gadget, mga katropa. Instead nga pugan nato daw, sumala pa sa mong grupo nga maka-access sila, ato na lang silang tabangan, mga katropa, ato silang guidan nga ang ilang gisudlan diya nga mga account sa social media inay nga makapahatag kanila og kadaot, makatabang kanila aron mamahimo silang usa ka maayong tao diya sa atong katilingban.
1: Weekend Edition.
0: Atong oras, mga katropa, alas 7:40 na, mga katropa. Commercial break sa Santa Royce. Sa atong pagbalik, mga katropa, ang atong today history, no? Human sa pipila ka painumdom, din sa atong pagparag-uban ng atong tulumanon, ang Bullseye Weekend atong oras, alas 7:41. Standby.
2: Oy, RJ, unsa man ka na?
3: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
2: Kabalo ka, RJ. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
3: Ano man?
2: Dool raman sa itlog.
4: Mga katropa, exciting!
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Exciting!
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew, kusog kayo kong maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix, kay mauna ang kape nila. Ako pong

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pakusog ug maski paepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa
3: anumang Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
3: Southern Gold Coffee Mix.
7: Exciting!
8: Mga katropa, available

0: Buntis Buhangin.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! Oh! So, karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!

0: Bullseye Weekend Edition.
1: Atong oras mga katropa, alas 7:46 na, balik din sa atong papanag-uban ng atong tulamanon, ang Bullseye Weekend. Alright, Ma'am Lia Manalaysay, Blessandi Prof. Marvin, parent big responsibility monitoring sa ilang mga anak. No sir, tama dyan Ma'am Lia, no? Actually, doon ay dakong papel ang atong mga ginikanan, no, sa pagmatuto sa atong mga anak aron dili sila mupadulong ato sa kadaot ato ining exposure nila sa social media mga katropa, no? Tama si Ma'am Lia, no? Kung kita mga ginikanan, wapot ay pakabana mga katropa sa atong mga anak, no? Ingon pa nila gani daw karon nga generation, tong panahon namo ang anak muhilak gani ang ginahatag pacifier, no? Kailan mo pacifier mga katropa, no? Kanang mo lang ginasop-sop sa bata god. Karon daw pag ang anak muhilak, itsahan lang og cellphone. Di ba? Nga, nagtuo sila nga, oh, sige, hilo mga anak, no? Oh, sila kabalon, sige pang tanaw sa bata dito. Oh, na'y problema diya, no? Okay, mo na tong, wala na'y pasampol. Ang anak, mulaag ma, mulaag ko. Ay, lagig laag. Mag-cellphone na ka diha. No? So, una kay, ang mga bata mo gawas kasapaan sa mama, ikaw siya glaag ulig balay
2: pinawa
1: karon ang mga bata siya tago sa kwarto kasapaan sa mama, ano siya tago kwarto niya paggawas po niya
2: pinawa
1: ibog na ito. Anyway, oo na dyan na busa man dyan ang panahon mga katropa, di nato ipidi ikaparehas ang atong panahon kani ato karon, no? Parang makiglalis po ng mga bata, anong ipareha man ninyo yung panahon sa mua like magkaroon. Kita may nauna man yung katropa, kita may nauna ng kalibutan, kita na lang po yung mag-adjust, no? Ano na, i-monitor na to, kaya kita may kabalo, say mali o tama, ato na lang i-guide ang atong mga anak. Atong oras, alas 7:48, dinig kita sa atong Today in History. Nasaay po mo mga katropa, nga karong adlawa, October 11, niyatong 2016, umuwi ni panahon no na nahimong presidente si kanhi presidente Rodrigo Duterte, no? Unsa may nahitabo karong adlaw niyatong 2016 mga katropa? Ang Volunteers Against Crime and Corruption kon VECC ni pasaka kini og kasong drug trafficking batok kang kanhi senador Lila Dilima mga katropa. Og pito pa ka mga kaubanan. Diri nagsugod tong Joner. Yo, kung katong kahinumdum mo ato mga katropa, no? Ang lakip nga gipasakaan og kaso tungod lagi sa ilang kalambigitan sa pagpayuhot og illegal drugs sulod sa New Bilibid Prison mga katropa sa Muntinlupa City, mao sila Undersecretary Francisco Baraan III, kanhi Bureau of Correction Chief Franklin Bukayo, ang bodyguard ni og alleged, no? Uyab ni Senador Dilima nga si Ronnie Jonel Dayan, ang ihang security aide na si Jonel Sanchez og si Jose Adrian De Vera, ang convicted drug lord nga si GV Sebastian, pero kini si GV Sebastian patay na ni siya, no? Wilfredo Ili og ang bagman ni Bukayo mga katropa, no? Ang presidente sa Violence Against Crime and Corruption na si Dante Jimenez nag-akusar sa mga respondent sa pagsupak nila sa Dangerous Drugs Act of 2002, particularmente ang provision sa outlaw o pag-sale, trading, administration, dispersion, delivery, distribution og transporting of any dangerous drug and control, precursor, and essential chemicals mga katropa, no? Ang pinanti, ilawom sa babalaod,

0: wa may ligid nga square no, di man matuyok. Siyempre ang ligid lingin ba yun na. Tiktoy ka na jud ka kun sa ubos ka, nataasa pod ka. Mura ka kanyuto god, kaila mo kanyuto sa ligid. Ang kanyuto di yun mo matultulan siya. Kay usay mo saka na usay mo naog. Matultulan nimo na paghunong ang ligid, kapkapon nimo ko asa sa nahimutang mga katropa, no? Ingara daw ang kinabuhi. All right, ang atong ikaduhang today in history. Karong adlawa, October 11, 1987, bago ra no. Gipasundayag ang Age Memorial Kilt. Kaali among kilt mga katropa. Kanang banig ba, no? Gibanig dito ang mga memorial kilt, mga memorabilias ba sa kaning HIV mga katropa. Dito kininitabo sa may Washington DC National Mall, no? Acquit began ang sa dihang ang usa ka activist nga si Clive Jones looking to a channel his grief over the death of his friend started a sewing project. He asked others to join him and the quilt eventually grew to include 1,290 panels, each measuring 3 feet by 6 feet and the size as grave by 2012. And then the quilt 25th anniversary, it had become too big to display to the National Mall, mga katropa. Yang gitay-tay itong mga panapton, mga katropa, no, mga memorabilias sa AIDS, human na matay ang iyang igsuon, mga katropa, tungod sa kaning acquired immune deficiency syndrome nga balitian, mga katropa. Muto, naghimo siya og usa ka kaning kilt, iyang gipa sundayag, no, dito sa may National Mall sa Washington DC. Karon kaning adlaw ni tabo mga katropa, October 11, 1987 mga katropa.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: Mao kana atong today in history mga nahitabo sa kasaysayan sa atong nasod Pilipinas og sa tibuok kalibutan ining adlaw October 11 mga katropa. Wa na gitong igong oras sa pagpadayon sa atong programa ang Bullseye Weekend.
1: Bullseye Weekend Edition.
0: At ang inyo musunod ang mga nindot nga musika o siyempre inyo makaubaan ang pinaka-master sa tanan. Way lain, Master Inday Tanini alang sa programang Exciting Sunday mga katropa, no? Mga pasiaw, no? Gimingan mo sa mga pasiaw ni Master Inday Tanini. Inyong paminawa niya musunod mga katropa. Siyempre, inubanan ka na sa mga nindot ng musika nga ipatukar o niya tawad-tawad mga katropa. Inigyapon ka na sa atong sibihanan sa XFM 89.1 Dennis Dakbayan sa Davao mga katropa. Wala kita igong oras. Antun sunod Domingo pohon susamang sibihanan, susamang oras o susamang tulumanod. Sa ngalan sa kanitipukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pineda, kamatuoran ang sandigan.
1: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Sing it, make it yours. Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo nako kahong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagong City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules.

0: Ilgi usab kini nga imyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pagkusuwan.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Jackpot!